0: Si Colin, good night.
1: Mahum, sa ka pala chime oswe ya?
0: Mwen te ska ma chéri. Koumou ye an?
1: Mwen bien.
0: Apo an ti va?
1: Oui, mwen do wala. Mwen de gal avan ti had la. Mwen jes di pie mwen la. Mwen jes bini asiz la.
0: Ok.
2: Ti mwen do an kwestyon. Ki denye fwa ou eti an maye? Be ou ti de la?

0: Belty, Belty! Ei, ei.
1: Vini moun outa.
0: Sa ki fet la, sa ki fet la.
1: Vini, madame. Ou pa otan?
0: Non.
1: Ou pa otan an ye?
0: Non, mou kotan an ye.
1: So pou kotan an ni gwa nos deme?
0: Non.

0: Si Colin, good night.
1: Makoum, sa ka fwane chime yo swaya?
0: Mwen jwes ka mache, oui. Koumou ye, an?
1: Mwen bien.
0: Apon ti va?
1: Oui, mwen do wala. Mwen de kala vanti had la. Mwen jwes di pye mwen la. Mwen jwes bine asiz la.
0: Ok.
2: Ti mwen mwen do yon kwestyon. Ki denye fwa ouwe ti yon maye, be ou ti de la?
1: Apo chan de simen ki pase?
2: De simen ki pase? Ti mwen la really vingo, hein?
1: Oui, mwen sa, men. Beti di ka bien sweti mwen maye la. Mwen la ka bra bien manje, ti mwen la ka delis.
2: Ou men se bien manje ka bien manje kon sa, hein?
1: Merci.
2: E men kite mwen dou yon bagay.
1: Ti mwen la ansen. Sa kwa diya?
2: Mwen dou yon ansen. Be ou ti gatye ti mwen maye sa la.
1: Ki mwen yon ka di sa?
2: Tout kote ti mwen maye la mwen de be ou ti pou ale. Mami, I want to go there. Go! Mami, I want to go there. Go! Mami, I want to go there. Go! Pa mwen!
1: Mwen Vincia, kare, ou ni ou sepose bay nan ti mwen may an seten, kone yo ka di la, freedom kouman?
2: Ben, adou yon bay, eh? Pa Stephanie. La way di, mami, I want to go there. Nga di, no! Mami, I want to go there. No! Ou menm sa sa. Mami, I want to go there. No!
1: Men sa pa tou long bon, eh?
2: Well.
1: Fè, mwen kado, avan had la mwen kalave la, avan yi me le an anote, pi yo yi deten, ti mwen ale gade, eh?
2: Ben, bon so, eh?
1: Oui, nou kaye we.
2: Mwen kompon e gwen siya. E siya e diskwe, oui. Ben, bet, ka pou e kati mwen la, ki mwen la ka bien manje, tout bon man e gwen siya, tout ve ish moun an set. Men, kan men, you see that, eh? Those who gossip with you will gossip about you.